Tunga soa ato natini ya piko na umetena reaza na panda ara na ara na wato natini ya kurfia na ara atani nandaini suskeptandoka rusu na rupia ino fakina ni afatamni ya samasawa.